Awo Yesu nava e Galilaya natuka ku Yorodani eri Yokana amubatize. Ne Yokana yali ayagala okumugana ng'agamba nti nze neetaaga gwe okumbatiza ate naawe ojja gyendi. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Luka 16. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. Laba eggulu ne limubikkukira n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akka ku ye ng'ejjiba ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Ekyo kibaawo nga Yesu bamaze kumubatiza. Simanyidde ddala gwe ddiro baakubatiza, ate era simanyi oba ddala bwe baakubatiza wajjula Omwoyo Omutukuvu. Naye nga bassebo ne bannyabo baana ba Mukama, Omwoyo Omutukuvu Katonda era ali mu busatu obwa Katonda, era ye ge maanyi ga Katonda agaakola ebintu byonna byonna bye mulaba, era agassaawo ebintu byonna. Era mu kiseera kye kimu Omwoyo Omutukuvu oyo ge maanyi agayamba ne naffe buli lwe tuba twagala okwogera ne Katonda. Ge maanyi aga powalinga communication yaffe. Ge maanyi aga powalinga ebigambo byaffe. Ge maanyi agayamba essaala zaffe okuwulirwa mu maaso ga Katonda. Nga bw'olaba essimu nti olwaliro gikwata n'oginyiga n'ogikubira omuntu ali e China oba mu America n'oyogera naye, so ng'ate gwe oli Uganda naye nga gw'oyogera naye ali luddawa ng'ali mu America, kyokka n'oyogera naye nga n'okulekaana toleekaanye. Era tewetaaga nnyo okuleekaana batuuke n'okubuuza nti kyekikuleekaanye nnyo nti anti gwe njogera naye ali mu America. N'olwekyo ngezaako okuwoggana ampulire. Bwe kityo bwe kiba ne bw'oyogera akaama akola atya, ne bw'oyogera empola mpola awulira, kiki ekyo ekimuyamba okuwulira? Wakati wo naye awo waliwo connection power, waliwo signal, oluisi mugiyita network, waliwo amaanyi aga powering ebigambo ebyo by'oyogera ne bibanga gye biri babiwulira. Kaakati tekinoloji oyo yasooka wa Katonda, ye yasooka okumuyiya nti naawe osobola okuyima wano wadde Katonda ali mu ggulu, ate nga mu ggulu wala nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Naye amazima gali nti oyogera ne Katonda nga akuwulira, oba oyogedde nnyo, oba oyogedde lwatu, oba kabadde kaama, oyogera naye nga gw'oli eno ku nsi Katonda n'awulira. Amaanyi agayamba essaala zo okuwulirwa ewa Katonda maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Era ky'ova olaba abamulina beesiimye n'abatamulina beetaaga okusaba. Kubanga Bayibuli etuuka n'otugamba nti ne bwe tuba tusaba tetusobola kusaba nga bwe kitugwanira, tetuyinza kusaba nga bwe twalisabye. Wangi ti naye bwe tuba tusaba Omwoyo Omutukuvu ono gwe njogerako aintaviininga n'ayingirawo n'atubeera obunafu bwaffe bwe tuba tusaba. N'ebyokusaba byennyini abiyingira Omwoyo Omutukuvu. Emigaso egy'Omwoyo Omutukuvu lwaki omwetaaga mingi nnyo. Kati egwe gwe gusose gwe nkubuulidde okuyambako essaala zo yazipowalinga ne zituuke wa kitaffe. Gwe nogamba tomwetaaga oyo. Omuntu yenna bambi nga talina Mwoyo Omutukuvu naye nga asaba, abanga omuntu atalina airtime ku ssimu ye naye ng'ate ayogera. Essimu yaweddeko dda airtime naye yakola atya? Ayogera. Oba tannagidayolinga, tagidayolinze, takubye, takubye. Oba tekuli airtime naye ng'ate yayogera. Yes, mumpulira. Okay, naye tewali akuwulira kubanga esayidi ye tokonekitinze. Omuntu yenna atalina Mwoyo Omutukuvu naye bw'ate essaala ze bwe zibeera aba ayogera ne Katonda atamuwulira kubanga ekibakonekitinga bakita Holy Spirit, bakita Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu ono nga bwe mbagambye ayina emigaso giweraawerako. Egimu gye ŋŋenda okulagako mu budakiika buno butono bwennyina giigi n'emirala giri eno mu kitabo kyaki? Mu kitabo kya Makko. Makko essula ya 16. Makko 16. Olw'ekkumi n'ennyandoza lwe tunaatandikirako. Oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere n'abanenya olw'obutakkiriza n'olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe kubanga tebakkiriza abo abaamulaba ng'ate amaze okuzuukira. Olw'ekkumi n'ettaano n'abagamba ndi mugenzi.

0: Nde monsizona mubulire njiri eliye bitonde byonna akiriza nabatizibwa wanji alirokoka naye atakiriza omusango guli musinga lekome no musanvu era obubonero buno bunagenda gana aba bakiriza banagobanga emizimu mu linnya lyange banayogeranga ennimi empya banakwatanga ku kintu ekita kibakolengako kabi n'akatono banasangako emikono abalwadde nabo banawonanga amiina obiwulidde owulidde emigaso egiri awo bino byonna nga bobiwulidde wano byonna nga bobiwulidde tewaliwo n'ekimu kyosobola kukola nga tojjudde mwoyo mutukuvu bino bintu by'abantu abakkiriza naye abakkiriza abajjudde omwoyo omutukuvu so si bannaddiini obudiini so si abali obubeezi mu ddiini so si aba bagamba nti nze ndi mu ddiini aaa bino byonna nga bobiwulidde wano bibeera ku abo abamaze okulokoka ate ne bajjula n'omwoyo omutukuvu okugeza ndowooza obiwulidde ekisooka batugambye nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza ekisooka banaagobanga emizimu mu linnya lyange baani abakkiriza abakkiriza bwe bamala okulokoka ne babatizibwa ne bajjula n'omwoyo omutukuvu bino bye bimu ku biddako nga bajjudde omwoyo omutukuvu ekimu ku byo kugoba mizimu mu linnya lya Yesu emizimu tosobola kugigoba nga tojjudde mwoyo mutukuvu ogigoba gikugoba ogigoba gikugoba era wali abagyepampalikako nga tebajjudde mwoyo mutukuvu bali bubeezi mu ddiini tebalokokanga bali bubeezi mu ddiini abalala nabalaba walala nga no bagamba ojja genda abalokole twabalaba nga bagigoba naffe ka tugigobe twalaba abalokole nga bagigoba twabalaba ku rediyo twabalaba ku tivi nga bagoba emizimu kakati naffe tuzze tugigobe ng'abo nno balabika beefaananyirizaako bali be nasomako era mu kitabo kya bikolo by'abatume batabani basukeewa oba sukeeva mbwe abaalaba pawulo ng'agoba emizimu nabo ne bagyepampalikako ne bagamba tukugoba mizimu gwe va ku muntu ono omuntu ono muveeko mu linnya lya Yesu pawulo gw'abuulira emizimu ne giga nti akaki akaki mwogedde mutya nti tubagoba muve ku muntu ono mu linnya lya Yesu pawulo gw'abuulira emizimu ne giga nti mwe musaaga ekitegeeza mmwe kwegamba mmwe mutugoba mu linnya lya Yesu pawulo gw'abuulira so si gwe mubuulira so si owammwe so si mmwe gwe mumanyi okay kwega mukoppa bintu bya pawulo muli mukukoppakoppa bintu bya pawulo mutuyiikiriza kuba mwalaba pawulo ng'agoba pawulo mumanyi kyayina pawulo mumanyi kyayambadde pawulo mumanyi omuwendo gwe yasasula pawulo mumanyi nti yaalina obuyinza mmwe temulina ani yebagamba nammwe musobola otugoba emizimu gyepampalikako nga tonnalokoka ng'ogikakanako kugigoba obanga abbye yunifoomu ya poliisi n'ogyambala n'oyagala ogenda otandika okukwata abantu bwe baakumanya nti toli wa poliisi naye atogezaako okwarestinga abantu kale n'abantu bennyini bwe bakwekwatirako bakukuba poliisi egenda okutuukawo nga naawe ekitegedde ekifo e uganda ng'okwata abantu nga toli mu poliisi kubanga oyambadde yunifoomu ya poliisi oba n'omala weefulafula naye yunifoomu yinza okuba togirina n'ogamba abaliwo lwakubanga mulaba nzize nyambadde leeya naye ndi wa poliisi kaakati gwe jayo ebitambuliso gwe naawe otuula wansi nkukutte jamu engatto bannanga ekyo osobola ekibakola nga tebannakumanya ne baamala bakumanya nti toli wa poliisi bayinza okutwala nga kaguddeyo oyinza okinyonyoka kati bwato bw'abeera agoba emizimu nga tajjudde mwoyo mutukuvu bwato bw'abeera emizimu gigobebwa bajjudde mwoyo mutukuvu era bali batabani basukeeva gyabagamba mutugobangaani katugoba kuyitaani pawulo tumumanyi pawulo tumumanyi ne yesu gwe mwogeddeko naye tumumanyi kakati mmwe baani towa kitambuliso emizimu gyabasabaawo ebitambuliso nga babiraba nako nga babiraba babadde bakoppakoppa baalaba abagigoba ne bagamba naffe tugenda gigoba kumbe bo tebali endorsed tebali empowered tebali approved tebajjudde mwoyo mutukuvu eggulu tiribamanyi njagala ojjukire nti ekimu ku mugaso omulala ogw'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ye neetiwaaka y'eggulu nga bulaba zino neetiwaaka z'essimu ze tulina nga bulaba neetiwaaka ey'essimu gye tulina nti oluteekamu simu kaadi nga ya MTN neeku sikuriini kwennyini sikuriini yo kwewandikaako akagambo nti MTN si bwe gubeera kitegeeza MTN yekumanyi bw'oteekamu simu kaadi yaawe essimu ng'ogikyaginze bulungi ogenda okuddayo okukebera ku sikuriini ng'essimu ogitaddeko nga n'akagambo MTN kwe kali ate sigwe okawandikako ne kalaamu yo tokawandikako na kalaamu yo kava eri bakakuweereza bakugambe gwe tukumanyi era gwe tukulina era eno oli connected era eno tukulaba era eno esimu yo jeri yetukayo era bwe bagisazeeko choda ko kulaba eno ku screen olaba nga bagamba no network oba secho nga gwotambude nogende wala ewatali network yabwe ogende kulaba nga esimu egamba no service bwato babere omuntu atambula nava mu Katonda bwato babere omuntu atambula nava mu presence ya Holy Spirit bwato babera hatuka jatuse nga bamugamba no service kasagende watali moyo mutuku bujatamulabira hatambude nava mu mukama agenze mu territory etali ya mukama hagenze ali mu bilala ali mu nsi egulunga liwandika ko ndiye yeye kutuseko no service oba no network ani auli ngambe konti amen omoyo mutukuvu ye connection je tulina wakati wa feneka tona yetu yamba bwe tusaba ne tuulirwa na yate ne setani bwe tuba tumugoba nga tugoba diamond nazo otekwa zisimbuli zango ino moyo mutuko kasitazi kulaba bweziti wangi omuntu ayamba do moyo mutukuvu nga ino moyo mutukuvu abanga ataddeko uniform bwabera eya police obe amaje gwogamba ntitula wansi you are under arrest yaulira mangu kyogamba kubanga oyamba de uli mu uniform uniform ye guli jagabira abantu be akabonero kabateekako bakaita moyo mutukuvu bobo kubenga sikubenga ziwera muri nyeri ya Yesu nolecho mwetaga era abantu abamba kole ensobi yeriwa yeno bo Yesu yekago bamanyi ne tata Katonda kitaffe yekago bamanyi nebera bilanno nti ato moyo omutukuvu ono ne wa Katonda yenyini yagenda okutwanjulayo ekyekisooka naye nga tonatuuka na yeri gye bagenda okwanjula n'okuva obuvi wano okuva wano okusituka ku lunaku olw'otutwala mu rapicha nga tukwakulibwa nga tutwalibwa ogenda okusinkana kitaffe amaanyi agagenda otusitula wano nga ne gravity tekusobola kuzza wansi ate nga toyina nnyonyi erikusitula tewabawo erikopita erikutwala naye amaanyi agali kuyoola wano bagayita Holy Spirit bagayita batya kubanga wulira mwemwe n'abaasoma ku Bayibuli ye Yesu tagenda kujja wano ku nsi kutuuka wano agenda kusigala wali mu bbanga ajja kusigala mu bbanga nga atulengera fenna kimuyamba okusigala nga alaba abali mu America engeri gye basituka abali e China engeri gye basituka abali e India engeri gye basituka abali ewa gye basituka nga bonna yonna ng'asobola okulengerayo simanya wulira kakati ggwe ekigenda okusitula wano Yesu si yagenda okujja nga alondalondamu abantu nga abasitula si yagenda okujja nga ajja abakwata ku mukono gwe ekigenda okusitula wano mumpulira mu Luganda mumpulira maanyi ga mwoyo mutukuvu ge gagenda okusitula wano ogenda gwe okugenda okusisinkana ne Yesu maanyi ga mwoyo mutukuvu ge gagenda okusitulawo ate abalala nga tebasobola singa mbadde nazze neetegese nnyo okusingako wano naalikoledde demonstration ekuyamba okutegera kye njogera mu bika bya gaasi waliyo gaasi gwe bayita helium simanyi wali omuliddeko helium akati ate waliyo ne gaasi ono omulalo wa bulijjo singa okwata gaasi oyo n'okwata baluuni bbiri emu n'ogiteekamu gaasi owa bulijjo oba ogguna omukka ogw'omukamwako n'ofuuwa mu baluuni n'ogisiba bulungi ne rababandi ate baluuni endala n'ogiteekamu helium naye n'ogisiba bulungi n'ogiteekaawo gy'otaddemu helium ejja kubuuka egende eyinza n'okubuuka okuva ano paka mu America kubanga ebuuka n'egenda mu bbanga helium yetabeera wano wansi eri waggulu alina ebimu attract nga bimusikanga bimutwala agende kakati ate ino baluuni endala ne bwoba waziguze mu dduuka lyerimu ku sitooka y'emu yeerimu wano yejja kusigala wano ku nsi bwegira bwe yeetololamu awo ne yeetololaawo tevaawo kati yenjawulo eyo egenda okubeera wakati w'abantu abaalokoka n'abatalokokanga ku lunaku linga Yesu atutwala n'abatalokokanga bajja gezaako okwagala okubuuka naye nga baddawo kubanga bajja kulengera nga gwogera omuli gwebe ogende bannanga abalokole baabano bagenda abalokole bagenda ng'abuuka akola atya abuuka addawo bannange bannange kubanga bambi bajja kubanga bambadde ebizitowa Pawulo byayogerako mu kitabo kya Bebulaniya agamba atya Bebulaniya 11 gy'agambira wulira ekigendo balemesa okubuuka okugenda kiikino Bebulaniya agamba nigabe tulina olufubiro abajulira banja benkanidda twambulenga buli kintu kyonna kyonna ekizitowa. Omulabi Bibulaniya 12 12 olusooka, ani alinaanye Bayibuli alinsomere? Bibulaniya 12 olusooka, ndiyitiddeko buyitizi nkyali ku Mwoyo Mutukuvu.
1: Abebulaniya esura ya 12 olunyiri olusooka.
0: Yes.
1: Nti kale naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa.
0: Tukole tutya abooluganda mwonna munyambe mu nzire, mutukole tutya?
1: Twambulenga buli
0: twambulenga
1: buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe.
0: Mbambi, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Ebimu ku bizitowa mwe mulina obutasonyiwa. Kizitowa, ebiruyi, empaka, na buli gasiya gasiya yenna. Ebizitowa n'ekibi ekyegatta naffe batulagidde okukyambula. Lunzirire mu lwonna nga kati abantu babitegeera bulungi n'okusinga.
1: Olw'ekkumi n'ebbiri olusooka.
0: Kale
1: naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo olutwetoolodde,
0: tukole tutya?
1: Twambulenga buli ekizitowa.
0: Ngambira naibo yakune ndiyambula. Tonamugamba mugende ndiyambula ebizitowa.
1: Yambula ebizitowa.
0: Twambulenga ebizitowa naki?
1: N'ekibi
0: ekyegatta
1: naffe.
0: Tuddukanenga
1: n'okugumiikiriza, okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe.
0: Okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, empaka. Empaka eziteekeddwa mu maaso gaffe. Njagala ojjukire nti abantu bonna abadduka, abadduka emisinde egy'empaka, abadduka mu lile, waliyo nekyemmanyi n'empaka endala. Mpaka ki endala zemmanyi ze badduka nga nazo za misinde? Sprints. Empaka za ngeri nyingi, naye bonna abadduka bafaanaganya ekintu kimu. Omanyi Pawulo yawandika ebintu bino nga yeetegereza nnyo, yali nnyo yalaba nnyo athletics, yalaba nnyo emizannyo egyali e Greece. Olympics zaali zaatandika dda, kati yayigayo ebintu bingi nga abirireetinga ne Bayibuli. Yabirabanga eri mu Olympics n'abirireetinganga ne Bayibuli. Kakati wuli akyakuleetera, agezaako okulaga tewali muntu yeetaba mu mpaka ng'ayambadde kabuuti. Tewali yeetaba mu mpaka ng'ayambadde engoye ezizitowa. Tosobola kuddukira mugga mu butusi n'ogamba nange mbadde nzize tutandike. Era abakulabirawo n'okuseka baseka bagamba nti bana ono naye jjooka, ozze kuddukira mugga mu butusi? Oyambadde ekikooti kya wuulu, wuulu, ekikooti kya winter, ozze naawe kudduka? Pawulo n'agamba nti bana, olw'okubanga mu maaso gaffe waliwo empaka, waliwo emisinde gye tuteekwa okudduka, tweyambulemu agagoye agakola gatya? Sikyabawulira mu Luganda, twambule agagoye agakola gatya? Gakabuuti, gagamu butusi, ebikooti bya winter, winter coats, agamba n'empale, simanyi owulira? Empale empanvu, ojambala otya ne weetaba mu mpaka? Abantu abakulu abagamba nti ono yazze kuzannya buzannya asaaga. Agambye twambule, twambule buli ekikola kitya?
1: Buli ekizitowa.
0: Kati luddemu bagenda tutegeera. Kale
1: naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo
0: abangi,
1: olw'enkana awo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Tuddukanenga n'okugumiikiriza, okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Olwokubiri, nga tutunuulira Yesu yekka, omukulu w'okukkiriza kwaffe
0: oyo,
1: era omutuukiriza waakwo
0: oyo,
1: olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge.
0: Ne bw'osooka n'okomaawo, kampulira ngambako nti amiina. Agambye naffe nga bwe tulina olufulube lw'abajulirwa abangi abatwetoolodde, ng'era bwe kibeera mu Olympics, ebbalibbali eri wabeerayo abantu abajulirwa, wabeerayo abalabi abazze okulaba ani aziwangudde. Waliyo abatutunuulidde nga baagala kulaba enziruka gye tudduka. Onege naffe nga bwe tulina olufulube lw'abajulirwa abangi abatwetoolodde, bwe tuba tutandise okudduka, ekimu ku bigendo tuyamba emisinde gino tugimaleko. Twambule buli kintu kyonna ekikola kitya? Ekizitowa naki? N'ekibi ekyegatta naffe. Bw'otandika okwambula, ka nkuzigirire ebimu ku by'oyambula ng'oyambula. Bw'obanga ddala onodduka bulungi, nkuzigirireyoko? Siwulira, nkuzigirireyoko ebimu ku by'oteekeddwa okwambula? Genda mbaga dati ya 5:19 ojja kulaba ebimu ku by'oteekeddwa okwambula. Gendo bikebere Bagalatia 5:19. Nsomera mwana ange Bagalatia 5:19 abantu bawulire byetuyambula nga tandisa okwambula.
1: Abagalatia esula 5 olunyiriro 19. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu.
0: Ebiriwa.
1: Byebino.
0: Aha.
1: Obwenzi.
0: Hey.
1: Empitambi.
0: Hey.
1: Obukaba.
0: Hey.
1: Okusinza ebifaananyi.
0: Ebera byakwambula.
1: Okuloga.
0: Iyi nga tuyina ebyokwambula bingi.
1: Obulabe.
0: Ulira ate ekyo.
1: Okuyomba.
0: Ulira ate ekyo.
1: Obujja.
0: Hey.
1: Obusungu.
0: Ulira ate ekyo.
1: Empaka.
0: Ekyo kizitowa.
1: Okweyawula. Okweyawula.
0: Ekyo kirimu nepamba.
1: Okwesalamu.
0: Aya.
1: Ettima.
0: Hey.
1: Obutamiivu.
0: Agogo na gambalo.
1: Ebinyumu.
0: Oh.
1: N'ebiringa ebyo. Nsoko okubabuulira kwebyo. Ngabye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda.
0: Omanyi lwaki? Kubanga bajja gezaako okwagala okubuuka nga bwe nabagambye okubuuka nga baddawo buzi. Bagezaako okubuuka ate bayambala ebizitowa. Balina ebizitowa baagala okweyambula. Eno ku nsi tubadde misinde nga tudduka naye nagyo tebagisobola. Kuba tuyinza kwetaba mu mpaka za misinde ng'ate oyambadde agagoye agazitowa. Mwana wa Mukama agagagoye agazitowa ge bava tusomera ago ge gamu ku go n'agalala ge tutannasoma. Geetaaga ogambula empola ogende ng'ogejjako kubanga gakulemesa okudduka todduka. Waalibadde watuuka dda, waalibadde gwe wasooseeyo naye buli lw'ogenda okudduka wayambalaga mu butusi, wayambalaga winter coat, wayambalaga sweta agazitowa. Ozitowa toyina bw'odduka ng'ambira neiba kuline nti yambula nkulabo biremedde ebirimo byekutteko olina ne excuses. Omanyi kakati ekyo nze ndudde nakyo nnyo. Musumba akyogerako tamanyi buzibu bwekiriko. Simanyi na bwenyinza kireka era nze ekyo kiritwala Mukama. Mukama nyini mpozi yaliva mu ggulu najja nankwatako ne nsobola okukireka kubanga ekyolaba kyantandika dda nnyo kubanga ne mama wange nyini era naye yali akikola naye taata wange baamuŋŋamba era naye yalina abakazi mukaaga kati nze okubeera n'abasatu bokka kwegamba olwabanga era nange nnwanye nnyo kubanga naye taata yalina basatu ate ga ne mukulu wange era ne yali mutamiivu. Mwengo gwaffe gwakika ekika kyonna kitamiivu. Kegamba mwina tusabira busabizi kati sebo naawe nnyabo ebyo byogezaako okuwolereza bizitowa bikola bitya tebikuganya kudduka ate nga luwo maaso gaffe emisinde egy'empaka lile egiteekeddwawo gyeteekeddwa okudduka nga tulina okudduka tutuuke wali ewawakanirwa. Wali ewawakanirwa bategeeza ku finishing line buli muntu waayagala okutuuka kati ate gudduka kasoobo kubanga wayambala ebizitowa. Yongera omugambire neiba akulina nti yambula kikulimba bwona obyambula ogenda kunyumirwa nnyo obulamu buno nti n'omwoyo omutukuvu gwe twogerako ebyo byonna nga bwe tubyogedde naye takolagana nabyo tatuula webiri era nga bwomulira ndi mwoyo mutukuvu. Mwoyo muki? Mwoyo mutukuvu. Kakati ate bw'aba mwoyo mutukuvu nga si mwoyo mukyafu naye nga mwoyo mutukuvu kitegeeza atuula watukuvu abeera n'abatukuvu asula n'abatukuvu asiiba n'abatukuvu. Kyobulaba nga bwe yali ajja ng'agwa ku Yesu eri gye twasomye nga tutandika Yesu bwe yamala okubatizibwa ganti aha Bayibuli ega nti eggulu ne limubikkukira n'alaba mwoyo wa Katonda nga kakuye nga ejjiba. Dwaki jjiba? Ejjiba lino lyali lyeru. Lyeru ekikiikirira obutukuvu. Okay? Ekyokubiri, dwaki jjiba? Dwaki jjiba? Because he is, the Holy Spirit, he is as gentle as a dove. He's as gentle as a dove. Talwana na muntu yenna, takaka muntu yenna kola butufu, alungamya bulungamya, akwabwi magezi, agenda akulumiriza mpola ekibiina omusango n'obutuukirivu, ayogera naawe nagakireke, ekyo nowaali kivuddemu, taleekaana, taliboggola, simanyi okiwulidde, nga bulaba era ejjiba kye kimu ku binyonyi ebitalwana. Ejjiba bwe lijja ne ligwawo mu kompaawundi yo, bwe liraba okwata wansi bw'oti, ng'okwata wansi olonda ejjinja, lyo terikulinda, nga libuuka nga likola litya? ngaligenda tirigenda kulwana nawe ngaligenda kati omuyo mutukuvu ali gento okukoma eyo nti bwalaba okola ebitali iyo nga yabuka nga akola atya nga agenda tagenda kulwanyisa. He is as gentle as a dove. Mukakam bogano okwambula bino byodibye nkugambye okwambula n'omutegekera waana atuula n'ogaana okwenenya ebibiibyo n'ogaana okuva mu bibiibyo n'osalawo otambule nga bw'osanze oyogere nga bw'olaba okole ebintu nga bw'olaba obulamu bwo nga bukyafu nga oganye okutambulira mu butuukirivu omwoyo omutukuvu takyakola nga yaabuuka. Bayibuli kyevemwogerako ng'egamba nti so temunakuwazanga mwoyo ayava eri Katonda. Never grieve. Can imagine he is God, but in that nature of the Holy Spirit, you can even grieve him. No mwenyeza, ati nata kuruanyisa, ni wanyiga, nga backing off. Nga gambo na nemeri denko zendia, ngenze, kangenendi potinge, ewa chitafe, mutegeze nti omwana ayonge dokaruba. Kufanga abadde agenda muloji, ni mungamba togenda, na alemera kona agende na dala, neba muweleza ni message, na agantuka mudachika abili, na alinya boda, ni mungamba nange togenda muloji kuenda, umalido kuenda, na atula kuboda, nange ni muvake mabega, batuse wavirako, ni mungamba nango limuloko lewaloko ka, kati umalido kuingira muloji, na amalili da, ngenzo kulaba ngaji ingira, nange ni nguma, ni ngamba kanyingire na muloji, munemeso kuenda, ninyingire mugamu nangu limuloko litoyenda munange ngezo kwa ngateyete masipeya ngateyambo na kaka waguru ngateyeja kaka wansi ngatabuteka wali ngezo kulaba ngali nyeldale hechitanda awenze wenvidi de yunga siviri inde nengambo why ndi mutukufu ngeze hasigala ayogero moyo mutukufu nagamba tochikola gwenole mera kundi ngenda chikola tochikola ngenda chikola tochikola ngenda chikola to divorcinga mukazi ngenda mu divorcinga to wasa ngenda kuwasa asigala ayogera umoyo muchi asigala ayogera mpaka lwala bango umalilide dala osaze waya umalide okugwayo olinga bana babuzambu mbuke mbuke naga tobuka banange togwayo ndize ngenze nali okabuka kalina ye kubo mutwe wanze umoyo omutukuvu agasa alabula, ayogera. Kampulilo muta ngamba konti amina. Walia ulila ngambe konti amina. Sichaba ulila buluganda. Walia ulila ngambe konti amina. Omoyani. Omwetaga. Omwetaga mbula mubo. Kankula keyo mga somala na nuru vanyama na atula. Kupange migaso jomo yomutukufu. Jiwera nechikumi. Jenso bulo kula gano mo Bible. Neka nkulage yomulala gena bikola bya batume nkulage omugaso omulala ogwo moyo omutukuvu omukwagazise omwagale gwabadde talowooza nga konti wali musabye otandika okwagala omusaba kama favors benyo bikola bya batume esule muno linyiro lwo munana wali walulabye emu munana humango labye munana nyambo nsomere bikola bya batume emu munana
1: Kolo bya batume ebikolo bya batume esulemu olunyiryo lwo munana.
0: Yes.
1: Na ye muli webwa amanyi omwoyo omutukufu gwali mala okujja kumwe. Namwe muli banga bajulirwa abange mu Yerusalemi ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaria n'okutuusa ku nkomerero y'ensi olwo mwenda.
0: Lunziriremo
1: olwo munana. Na ye muli webwa amanyi.
0: Yes.
1: Omwoyo omutukuvu bwali mala okujja kumwe.
0: Yes.
1: Namwe munaabanga bajulirwa abange.
0: Yes.
1: Mu Yerusalemi ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaria n'okutuusa ku nkomerero y'ensi.
0: Namwe muli webwa amanyi. Omwoyo omutukuvu bwali mala okujja kumwe. Ebyo bibiri byanjawulo. Biki? Tulabawo omwoyo omutukuvu ate tulabawo n'amaanyi. Muli webwa amaanyi omwoyo omutukuvu bwali mala okujja kumwe. Guno si gwe mulundi ogwali gusoose nga Yesu asubiza omwoyo omutukuvu. In fact bino abyogera amaze na kuzuukira naye yali yamusuubiza dda earlier than that nga n'omukwata tebannamukwata nga n'okufa tannafa nga n'okuziikibwa tannaziikibwa nga n'okuzuukira tannazuukira yali yamusuubiza dda yamusuubiza atya genda ddayo mabega katono nnyo mu kitabo kya Yokaana essuula genda waakiri mu ye 15 oba kale mu ye 14 eyo jojokulira ebigambo ng'amusuubiza. Yokana 14:5 ebimu ku byawandiikibwa Yesu mwe yayogerera ng'asuubiza abayigirizwa be okubawa omwoyo omutukuvu n'ensonga lwaki ayagala kumubawa. Naawe njagala kulagayo ensonga lwaki omwetaaga, ng'ambaako nti amiina. Ensonga lwaki weetaaga omwoyo omutukuvu, emigaso gy'omwoyo omutukuvu bw'omufuna ofunira wa? Aha, Yokaana 14:5 nsomerango yangwa.
1: Yokaana essula ya 14 olunyiriri lwa 25.
0: Aha.
1: Ebigambo ebyo mbabuulidde nga nkyali nammwe. Naye omubeezi omutukuvu.
0: Omubeezi.
1: Omubeezi.
0: Sikyabawulira. Omuki?
1: Omubeezi. Omwoyo omutukuvu.
0: Kitange
1: gwalituma mu linnya lyange.
0: Kitange gwalituma mu linnya lyange.
1: Oyo alibayigiriza byonna.
0: Oyo alibayigiriza byonna.
1: Alibajjukiza byonna.
0: Era alibajjukiza byonna.
1: Bye nabagamba.
0: Bye nabagamba. Omulidde egimu ku mirimu gye? Omuwulidde egimu ku mirimu gy'omwoyo omutukuvu? Yesu yali wakati mu kusomesa ng'akyabasomesa, ng'abasomesa, ng'abamentalinga, ng'abawakano, abawanakano, abawanakano, obudde ne bumugwako. N'agaliba nenze ntuusiza okugenda. Minsoni gye bantuma wano tayimu yaayo eweddeko. ŋŋenda. Mbadde nkyalina bingi nnyo eby'okubabuulira. Mbadde nkyalina bingi eby'okubagamba. Naye omubeezi, omwoyo omutukuvu, Kitange gwalituma mu linnya lyange. Wangi? Oyo nno yalibayigiriza byonna, okay, era y'anaabajjukizanga byonna. Egimu ku mirimu gye emikulu wangi kutuyigiriza byonna n'okutujjukiza byonna. Ani awulira ŋŋambeko nti amin? Ŋŋambye egimu ku mirimu gy'omwoyo omutukuvu kwe kutujjukiza byonna. Kati bw'olaba mbuulira wano mazima nga simulina, mba mpwedde. Kubona bino byonna bye nzijjukira nga bye mbalaga, mba sisobola biraba, mba sisobola kubijjukira. Ne Yesu bye yagamba byonna mba sina bwe mbijjukira. Ky'ovulaba nga kikulu nnyo, omwoyo omutukuvu yasaakinga mu mitima gyaffe okumanya buli akaateekebwayo. Omuntu yakula ng'alinga bw'olaba kompyuta oba essimu zammwe eza simaati fooni. Abazi creating nga batunuulira muntu. Baakoppa muntu Katonda gwe yatonda nabo ne bakola kompyuta. Baakoppa muntu Katonda gwe yatonda ne bakola ezo palm phones oba zimulaba zimuyita smartphones. Aha, okugeza nga ki? Okimanyiko nti obulamu bwo buzze nga otegeera era ng'owulira ebintu bingi nnyo era ng'oyiga ebintu bingi okuva lwe watandika okubeerawo. Ozze ng'owulira bingi, ozze ng'oyiga bingi, byonna biri eri munda by'ozze ng'owulira, opakira ku hard disk eri eri munda. Okay, biri eri munda, opakira information gye bagamba mu ssomero, gye bagamba mu kyaki, gye weesomera obwesomezi, bye walaba obulabi, bye wawulira obuwulizi, byonna biri eri munda. Aha, olinga bulaba kompyuta. Naye bwetu bwekola, osobola okugipakira n'ogipakira information ng'ogenda obisavinga ku hard drive. Biri eri munda nga bingi nnyo. Aha, kakati bwejja olunaku lumu ng'oyagala kulaba fayiro, waliwo fayiro gy'onoonya, waliyo fayiro gy'oyagala okugya mu kompyuta, ogenda mu search. Bw'otuuka eri mu search n'oteeka mu waakiri obugambo obutonotono, ennyukuta entonotono ezinaakuyamba oba ekigambo ekinaakuyamba okusaakinga ky'onoonya, n'onyiga search. Okay, ogiwa hint, n'onyiga search essimu yo oba kompyuta yo. Munnange n'ekinoonya, ogenda okulaba ng'ekuterawo ebigambo ebifaanagana ng'ebikuterawo ng'egamba nti obirabye byebyo. Kaakati no ogwo omulimu ogwo mu bulamu bwaffe ogunoonya ebyateekebwa muno munda, bye twawulirako, bye twasomako, bye baatusomesa mu kyaki naye nga baabisomesa dda, ekyo ekibisaakinga ne kibijjayo naddala mu kiseera eky'okubyetaaga, bakiyita mwoyo mutukuvu. Bangi mwana nge ne bwoba tomanyi we kiri eri munda kibaayo, oli wabasajja singa nagamba tubbe, wategedde? Eyo essimu tugibbe. Munnange eri munda owulirayo ekigamba naye Bible egamba tobanga wadde olunyiriri sirujjukira naye inawe egambira inawe egambira mwekiri munda eyo awo yaba ayogera oyo oyo aba akikujjukiza oyo oyo akujjukiza bamuyita mwoyo mutukuvu akujjukiza bye wawulirako akujjukiza bye wasomako akujjukiza byotekeddwa okujjukira ebikwatagana n'ekigambo kya Katonda ebikwatagana ne Katonda bamuyita mwoyo mutukuvu ate era n'okusomesa akola atya si kyabawulira mu Luganda n'okusomesa akola atya kubanga ate era musomesa omwetaaga ngambira naye bakune nti weetaaga omwoyo omutukuvu mugambe ngonkinyweza kyogere ngokinyweza nti mugendi weetaaga omwoyo omutukuvu weetaaga kyo mwana wa Mukama weetaaga omwoyo omutukuvu you need the Holy Spirit in your life weetaaga omwoyo omutukuvu agandi ebigambo ebimbabulire nga nkyali nammwe naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna byonna bagamba ogwe mulundi ogwasooka nga Yesu oba kangambe gye gimu ku mirundi egyasooka nga Yesu asuubiza abayigirizwa be omwoyo omutukuvu kati eri mu maaso ng'amaze okuzuukira tumulabye mu bikolwa by'abatume essuula ebaddeemu olunyiriri lubadde lwa munaana agambye atya abagambye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu oli gwe nabagambako bw'alimala okujja ku mmwe okay anaatera okujja taata anaatera omuweereza agenda kujja ku mmwe abatuuleko naye olw'okuba mutukuvu nammwe mwetaaga mubeere batukuvu mumwetegekere mwenenye ebibyammwe byonna byonna byonna bw'agenda okujja ye tatuula wakyafu agenda okutuula nga waatuula wayonjo naye zino ze advantage zajja nazo ekisooka byonna bw'akutuulako ekimu ku byajja nakyo bakiyita amaanyi gamba nti amaanyi yogera mpulire gamba nti amaanyi muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe olwo munaabeera bajjulirwa bange gamba nti abajulirwa munaaba bajjulirwa bange mu Yerusaalemi mu Buyudaaya mu Samaliya n'okutuuka ku nkomerero y'ensi mugenda kubeera bajjulirwa mugenda kubeera babuulizi mugenda kubanga munjogerako gye munaagenda omujulirwa yo yayogera byyalabye oba byeyawulira ayogera bye yalaba oba byeyawulira ye mujulizi mumujulirwa mugenda kubeera bajjulirwa bange ng'alinga abagamba nti okikola nga tolina mwoyo omutukuvu kikaluba kaluba muko kubanga n'okutya kuba kungi nnyo era bano be yali agamba baali batume naye bambi omwoyo omutukuvu nga tannajja ku bo era baali mu kiseera kino nga bali mu ntiisa y'amaanyi kubanga baali beggalidde mu kisenge olw'okutya abayudaaya nga tebasobola kuvaayo Peetero nga tasobola kuvaayo n'agamba abantu nti mulokoke Yesu abaagala mukyukire Mukama mudde eri Katonda mulekeraawo okusamira mulekeraawo okubba mulekeraawo okwenda mulekeraawo obutamivu mulekeraawo bakazi abangi okwenda egguza mulekeraawo Peetero nga takisobola era mwenamwe najjukira bulinnyo ow'ekitiibwa ono Peetero ku lunaku lwe baakwata Yesu mujjukira ekyaliwo bwe baakwata Yesu nga bali mukumukuba embooko Yesu Peetero ng'atudde awo ku kyoto ali mu kwota ani ajjukira Peetero kye yakola ng'ali ku muliro ayota ani ajjukira yakola atya yamwegaana abasajja baamutuukirawo akawala kaamutuukirira nga Yesu wali wali bamucapa embooko wabawo akawala omuntu bannange yajjirwa obuwala kawala kaamutuukirira ne kamugamba waayo waategedde obadde ng'otambula naye obadde otambula ne Yesu Peetero n'agamba ani nze nze oba ogambaono ogambaono oba ogamba nze nti gwe wenyini obadde ng'otambula naye kati musajja batulokoba yali tajjudde mwoyo mutukuvu okutya kwamugwira okutya ne kuba kungi okukakkana nga Yesu amwegaanye omwoyo omutukuvu yatumalamu okutya abadde atya ogenda okakyobadde otya nga tokyakitya nambaako nti amiina bali ab'ensi ab'ensi bw'aba anaakuvuma anywa mwenge ab'ensi abatalokokanga bo bakola batya bo banywa mwenge n'atema kangala kangalasi n'alyoka anywa walagi w'akaveera n'alyoka ajja ku lumbe n'abavuma buli kye yayagala edda okubavuma kasita amala okunywa era yaga ndimungulire nze nja muvuma mwe mumpa omwenge ŋŋenda muvuma n'alyoka ajja ku lumbe bagamba omutamivu tabaagambwa ku buli byayogera ekkumi kubako ebituufu mwenda era ogenda omuwulira ng'atandise omufu ono yafudde naye namwandu alabika yamusse olwongomanya tewaliwo abaamugulidde omwenge baamuge tuvumire namwandu ono ave wano ebintu tubitwale simanyi owulira Omutami butaba agamba kyaba ayogera ekyo. Aba yakirowoozezzaako nga tannanywa nenga talina bw'akyogera nga tannanywa. Kati omwenge guno gwe gumwempawalinga ne gumuggyamu okutya n'alyoka ayogera by'abadde atya n'abikubawo. Kati omwoyo omutukuvu naye yakulanga mwenge. Ekyo nze nkibeegambidde. Yakulanga ki? Ky'obulaba nga Bayibuli ekubiriza abalokole obutanywanga mwenge ojja kufuna overdose. Kubanga olede yennyini Holy Spirit wangi naye yennyini alinga mwenge. Bw'amala okuyingiramu bw'ati ng'akuyingidde ky'obadde otya oba tokyakitya. Era ono Peetero ayeegaana Yesu n'agamba ye tamumanyi nako tamulabanga nako talina ne gye yali amulabye. Tamulabanga talina ne gye yali amulabye n'abagamba munveeko n'atuuka n'okwekolimira. Bamubuuza emirundi esatu, omusajja oyo mumanyi? Sina gye nali mulabye, munve nako. Ne bagenda ne badda ne bamubuuza ogwokubiri n'agamba nze okufiira mu kitooke kyagonja nga n'okuba butonyerera sirabanga ku musajja oyo. Amwegaanye. Yamwegaana ebyaddala. Naye Peetero y'omu ono ayeegaana Yesu ku lunaku lwa Pentekooti lwe siina budde kusomerako essaawa eno mu kitabo kino kyennyini kye tubaddemu ekyabikolwa by'abatume essuula ey'okubiri yonna bw'onoogisoma kino ky'ogenda okuzuula ku lunaku lwa Pentekooti bwe yamala okujjula omwoyo omutukuvu Peetero y'omu ayeegaana Yesu baamusanga awo n'akabinja ke n'abatume bonna be yali nabo abatume nga 12 nga bonna bajjudde omwoyo nga boogera mu nnimi empya basaba mu nnimi empya boogera mu nnimi empya abaabalaba abaali babalinaanye awo ne bagamba kirabika batamidde omwenge omusu baagamba batamidde ki nagambye omwoyo omutukuvu alinnya omuntu oluusi abanga mwenge baagenda obalaba balabika bakoze batya abaabisomako mu nyambe mu ddeemu abaabalaba baagamba nti balabika babadde ki balabika batamidde omwenge naye nga gwo guno gulabika musu musu balabika banywedde musu new wine banywedde musu katuwulira ekyaliwo wulira gamba nti mpulira Peetero onayabatyangedda Peetero onayeegaana Yesu Peetero onayeegaana Yesu emirundi esatu Peetero enkoko gwe yalumiriza omwami oyo ku lunaku olwo bwe yajjula omwoyo omutukuvu ku lunaku lwa Pentekooti n'ayimirira n'ayanganga ekibinja ky'abayudaaya bali bennyini abatta Yesu nga talina kyabatyako n'abagamba basajja mmwe muwulire Peetero tunyweddemu enge musu muleme kulowooza ntutamidde naye kino kye mulaba ekitubaddeko nabbi Yoweeri kye yayogera kye yalanga tyawulirutu munaku ez'oluvannyuma bawala bammwe ne batabani bammwe baliragula baliyogera ebyekitalo baliyogera ebyamagero kyekitubaddeko era njagala bagamba basajja mmwe munkyukire Katonda muve mubibi byammwe mulokoke munkyukire Mukama musuleyirizi muve mumasabo muve mubusamize n'ababuulira enjiri gamba n'ababuulira omanye ekyaliwo ku olwo omanye ekyaliwo ng'abuulira tewali yamukwata kyokka ng'abantu be bamu be yali abuulira be bamu abaamubuuza luli ne yeegaana kati ate baaliko kati baalangira yatuuka n'obbalumiriza mu bigambo byayogera ebingi singa ogenda n'obisoma mu bikolo by'abatume essuula ey'okubiri yabagamba nti oli Yesu gwe mwakomerera Yesu gwe mwakomerera mu linnya ly'oyo simanyi owulidde ng'abalumiriza mu linnya ly'oyo ono omulema abadde omulema kati ayimiridde ng'atambula nga mulamu yabalumiriza n'obbalumiriza gwe omanyi kye bayita okulumiriza ba authority bamanyi nti ewiiki ewedde oba mu myezi ebiri egiyise baakomerera mukamaawo naye gwe noyimira mu maaso gaabwe n'obalumiriza oteekwa okuba nga olina ky'oyambadde omwoyo omutukuvu ajjawo okutya okutya tekuddamu kubaawo okutya kugenda era bayibuli gandi bwe mwali muweebwa temwaweebwa mwoyo wa kutya omwetaaga oyo ajjawo okutya okutya ne kugenda mwe mwena muli wano temusobola na kubuulira njiri bangi kumwe temusobola kubuulira njiri nejje musula muti ogamba kube musula nabo ku mizigo nti bannange ojjolokoke neiba ne mu takisi mwojjidde wennojjudde entiisa otya ogamba omuntu yenna yenna gw'otutte naye mu takisi tinimu nemusaabaze munnange onoolokoka ddi omanye ekikulemesa gamba nti okutya sikyabawulira gamba nti okutya gye mukolera yonna abamu kati mundaba ku tivi abalamulieyo mundaba ku lediyo oyo neiba gw'otudde naye awo mulokole gwe omwami oyo gw'otudde naye awo omukyala oyo gw'otudde naye waamugambyeko nti yeetaaga okulokoka yeetaaga okukkiriza Yesu tonnakikola omanyi lwaki tonnakikola otya ogamba bwe naamugamba n'anvuma bwe naamugamba n'ankuba naye nenga ekyewuunyisa nze mbadde sinalabayo bantu bakuba bantu babuulira njiri mu Uganda Mukama badde akitubedde eggwanga lino waakiri lissaamu ekitiibwa mu mawanga amala bakkuba mu mawanga amala bakutemako omutwe wano wonna mu Middle East wogambira nti ndokose muganda wange okyogera nga neddamu amazeddi wandiika kuba essaawa lino bakukwata ne bakutemako omutwe Iraq, Saudi Arabia, Egypt, Kuwait na wala, Iran, mtuba kujako, mu Uganda tuwali na kubalui, na yenjiri ya bale moku bolida. Tula banga chitaronye, tula banga nukuswaza cheswazi, mu Uganda tuwali na kukubalui, na hii neguwazi na hii mutakisi uruwalero, tuwa mugambio konti Yesu akwagala weta agokurokoka. Mu Uganda tuwali na kubalui, na hii nekumizigo Joshua, bakule mugamba konti Yesu abagala. Tula banga ichukubulako, weta agamoyo motokuvu, ana ubana agwa kubula mubo, nga mazoku tulako, to ina muntu gugenda kudayo kutia, buligono laba, ujamula banga kasito mao, kubikuatagana na ukurokoka, kubikuatagana na injiri, ujakubu magali za bulokozi, ngouli ya chukuru miliza, tosula kumalaga itaku muntu gugotaboli de injiri, ngouli oswara, uganti aumba sikoze, au Yesu mba mulide moru kwe, wesibu ulira, omoyo motokuvu bono mufuna, agenda kuja woku, tia mwabula mbo mwini nyeri ya Yesu na babulide chila lechivao eri jena sokede eri mmake suleye kumina mkaga jena sokede ya gambi muna agobange mizimo kastamu na mfuna muna agobange mizimo mwini nyeri ya ange muna kuatanga kuchintu echita techiva kule nga kukabi ngambako nti amina nevito jabi kuatako mbutanua mbutanua jabi kuatako ngatibicha akuta muna anyange chintu echita techiva kule nga kukabi. Muna kwa tanga kumisota. Ebebio natibisobo kapaka ngoju domo yomotoko. Ngambira naiba kulina nyinti omwetaga. Katiba sebo ni banyabo. Chovula batoto kwa kusuwa luna kuruwa ancha. Lugenda kubalu wa moyo mutukufu. Tugenda kusavira bantu kujula moyo mutukufu. Era gwa ulidanga mwagara. Obachi sobo kuru encha. Lusire. Waliari ya demere. Mere chijota liangako. Chicho ugendo kulia chota lianga. Mere ya kula bulala. Nijo tendeza ndi ya bei nyonyonyonyo wajuguze mituwaro mukaga. Irabu umado jiri ya kuhita kesa wanya. Ngega manjaga la kuntu wala mutoi. Chukanga wajiride mwe mituwaro jiena. Wagenzi ulo jiri ya wama zena kwe kweka. Wajiride ne kubano. Mbukubanga mere ya bade ya mituwaro kumi. Eye kumi egenda mutoi. Neye taneraga wa. Gama ndiye yo. Mukabu yonjo. Neye na. Neye vili. Neye satu. Neye ogumu. Neye tano, neye satu, na ya lidaka toga kwa lukumi. Biona, kabu yonjo. Tunza gandino ya guzemi tuwa lukumi katujitede kewa nebali. Techiri hiyo. Katemede kutawa njisa wele tegenda kugwa monsi. Weta kechisinga kumere, bachito moyo motokovu. Ani ya uliangambe nti amina. You need something better. Weta kechisinga kumere, something better than food. And that's the Holy Spirit. Agendo kuchusu wabula mbo, akwe guidance, akwa manyo kuleke bibi, abamu kumembade mstruggling na bibi oli yao ganeba nangeze ngandi muntu muna kwa ni alinyamba ni alintasa, bibi nga binzome deba nangeza kubia kutula kubia agana, Holy Spirit, moyo mutuku agenda kuwa manyo kuleke bibi ebimu, muli nyeri aezu, habi kujimu. Ata kuwena amanyi, ngo sabida nabulwadi nebaona. Ata kuwena amanyi, ngo goba daimoni na agenda. Ogobe mizimu nejigenda. Ata kuwena amanyi, omusamiza gamenti ndokose. Esabali angero lieta agokocha. Omgende tila parafini, nakabidi itindi oche. Olioche, walemena kuwa uchi kubadeko, mulinyali ya Yesu. Gama ndi mweta agoyo. Omweta agamubula mubo. Ya goba ni ndwade, ndwade nazi goba mubili. Kubanga banga, abanga guwado kuchupainga enyumbayo. Bobanga babi baba deko propateyo. Ababi nga baba de baba danga kupropateyo. Ababi nga baba menyama disa na bayingira. Enyumba nojua aba security baba era bajibera. Ababi bene nyao ni bagende walala. Bagamba mama wayo nonese. Walu aba security baba sulao. Chechiba ubulidido moyo mtu kufunomali tamo mula mubu. Enduwa dezigenda zokazigandu. Wanuwayo kwa hakoze watia. Wanuwayo nonese. Enduwa dezigenda. Daimone zigende, mizimu jigende, haba kuruga babeda tebacha kusobola, ukwata kuchita ni chitakola kawi, uvuke dogo inota zimba chigere, gundi weta agomo yomu tukufu. Adika mbabuli ishikwata kumoyomu tukufu, tewali uvu utoka nuganizesi cha mweta aga, kubanga atamulina, amweta aga, na ya mufunako, yeta aga juzeo, na wa ya mufunako weta aga juzeo, ya kule gebi andi kwa ntumoyomu tukufu vamu juzao. Utambula munsimu none kutawanya tawanya na afuka tenge tenge. Nga yita agukujuza. Bana batume Yesu yali agamba balina. Kubanga yabasize omuka kuluna kulina bagamba. Mutolo moyo mutukufu ne batola. Ne yate katubala babuna abasubiza ndiwe munajula. Kitegeza baina ne nga tebajudde. Katwali abalokola baina Holy Spirit ne nga tebajudde Holy Spirit. Bwetaga kujulo gende kulevo yo kujula. Mulinye lya Yesu. Teke mikono abulu. Kama ntia Yesu. Umoyo mutukufu mwetaga. Mwetaga ayi mukama. Mkwega ila. Ayo moyo mutukufu. Oteke teke. Okujuza obulamu bwange. Nsonyiwa. Bina byemba denko la mungeri encha. Byemba dintambulo obubi. Byemba dineiso obubi. Binsonyiwe byonna. Ayo moyo mutukufu. Oteke teke obulamu bwange. Ngobulime obwetegese. Bwebagenda okusiga mu ensigo. Ayi mukama. Mbuteka teka. Nga nindira okujuzibwa. Okwo moyo mutukufu. Nkoyo okutambula. Mubulamu buno. Nga sirina moyo mutukufu. Mwetaaga. Kuba ntegedde agasa nnyo. Yajukiza. Yasomesa. Yantangira ebibi. Yampa amaanyi okubuulira enjiri. Yanyamba. Yankonekitinga wa Katonda. Essaala zange okubeera nga ziwulirwa. Ekyo nakyo yakikolako. Ayi omwoyo omutukuvu. Ntegeka obulamu bwange. Nkwetegekedde mu linnya erya Yesu. Amiina.
2: Obo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo. Weebale okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda, muweereze ekyokusabira kyo, omubuulire ki ky'oyize, omusindikire n'obujulizi. Sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 09 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso. Yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye. Kama kuwa mkisa. Ebirungi bigwa byokya. Oya badde Bishop David Kiganda owa Christianity Focus Center Mengo Chisenyi Kampala mu program Amani ge Kanisa kati te kiseera osemu nkola byoyize. Oh, for that little boy living with him.

0: Confederation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meja kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuro mura kwa mpira. Kitara. Na mkusadu hilar. Kuruko ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara na mkusadu. Hirado kuzikumi na msancho Mkwesikuno kwa ikumi Kilokia mkaka Sa ikumeza urewa njyo Musa ukurango kundi Hama anabu muka
1: Alio kalite kamwa mchose turumbe
2: Turumbe Kanyano Richard.
3: Eh.
2: Ha, yabara gwecho kurye turunjeje.
3: Mhm.
2: No basa kumpocha patana zon twareho mukano baryeho.
3: Ha. Cyanyo nganyire muno kihoireho. No manya kiroke no buryo muwe narive chapati na posho byonka.
2: Kweri nakahunga na koni kanora kurunje. Manya no kaguranka hi.
3: Toketegerise ngo haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme flour na izira mu bika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura birunge muno habomezi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Supreme flour hariwa kukanda chapati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga ka posho supreme fla bisange omu supermarket hamuno maduka gona kweto lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
4: Ninyawe injiniya mgenye Fred Chunya Akiki Kandobo ndi okwiri ubuka mabunu wabunyoro Kitara. Nkusima abantu nyamwingi abarugireyo ruwanire ubuka mabwaya. Ninkolesa obusobozi bwange okwiri obubuhangwa rundi Culture Monday. Hamuno obusobozi umukama ya mpaire mu appointment yangi. Na hanyuma yokwekaguza abantu enganda na ofisi nyamwingi hati mteiroho muhigu wokugara aho kurato rwensanju na babiri runde jituweta parlamenti yobukama wabunyuru Kitara urukurato runu rukukomwa munganda munganda zaitu izabunyuru kandi niruleta bakurasi kurugo munsonda zona izabunyuru nimba saba inywena tusagike omuramu wagunu nupo abakura saba ingi basobole kuhanura kuchenchura no kujongora ensonga zaitu za kunyoro okuhika mukama waliruga umusasi hangiriza kutamba zonu kari.